0: se si ano urari e yi bibi ato njai no adu we si board so na nipa be bon nkonya na nipa be ka se e onu ni
1: me father
0: o si entra si o mo ko fre no si si no na bo ba no urari si onu onu no ba mu shira no and that me pa bon
1: si se
0: Yabba, Amen. Sister, comfort, yeah, yeah,
2: Amen.
0: Obi ba fi se se dani obi dia.